Yo, ala de bala na nga sisa fumi. At yung duro takuli bile kouno, ikagaro po chuhay na kingdom.

0: Esca.
1: Radio Shalom, your national gospel sender. Ayo istifita miniga siking sili ang ayeye. Radio Shalom, negitin siya po 25 FM. A true inspiration.